0: nin bi ay bala wawa bungenye nin bi ay bala wawa bungenye wan kal wara woro yira company chidi company
1: ayan ba mang mang jang ay gerangan ka jam
2: nalang ka mang mang oy